0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Darling!
1: Oh, Kanor! Unsa naman pod?
2: Darling, ayaw kong supladahe. Kina ko'y regalo sa imo. O, tanawa. Bagong cellphone. Tadad! Touchscreen na, darling. O, tanawa.
1: Hala? Gupuhan yung cellphone na Kanor, oy!
2: Muna regalo na ko sa itong anibersaryo.
1: Ay, salamat. Nakahinumdom na gid ka, Kanor.
2: Oh! Siyempre pa, darling. Ikaw pa. Malimtan baguday na ko na para na sa imo, ha? O, tuplok-tuplok ka ganit na, tanawa.
1: Hala, paganahan kay ko Kanorok. Makasiusin ako. Makadula na kong mga FB games.
2: O, tanawa ang front camera pang selfie. O, mag-selfie ganit ang dua.
1: Ah, sige.
2: One, two, three. Di ba? Na-flash ang front camera.
1: Hala, kagwapo kita ni Kanor. Uy, thank you, Kanor.
2: You're very much welcome, darling.
3: Hindi! Ako ng cellphone, hindi!
1: Unsa?
2: Panamay!
1: Kanor, unsa man eh! Abi ba na ako gipalit ni Moni para sa kuha?
2: Dili, darling, oy! Nakitaan ko lang ng cellphone na dito sa park. Muna ka kong gipalit kay sayang, mampod. Muna ka kong regalo sa imo.
3: Ako na, hindi! Yang gikuha, hindi!
1: Tanawa! Pati bata, ilugar yung mag-cellphone! Ihatak ko na siya nang!
2: Agay, darling! Agay, darling!
1: Iuli na! Iuli!
2: Darling, ang akong ingon, darling. Ingon na niya ang akong palito na cellphone sa imo hapon. Ayaw lang na, hindi man ato. Iuli lang na ako ni sa bata. Sabot ka!
1: Saman! Iuli ni mo, dili!
2: Ingon gani ko, iuli na. O, ta, dali, dali, ta. Kay mo haman yung cellphone, ta.
3: Ang binibi!
2: Agay, no. Agay, ta, agay, ta. Padami ni mataan yung baksidor. Mapunanig na ako, eh.
4: Nais mo bang maging mas epektibo at kaaya-aya ang bawat pakikipag-ugnayan mo? Simple lang ang susi, gumamit ng magalang na pananalita. Ang pagpapakita lang respeto sa iyong mga salita ay nagbubukas ng maraming pinto. Huwag kalimutang sambitin ang mga munting salitang may malaking epekto. Pakiusap kapag may hihilingin ka at salamat kapag may tinanggap ka. Mahalaga ring gamitin ang paumanhin o excuse me kapag kailangan. Ipinapakita ng mga salitang ito na pinahahalagahan mo ang oras at damdamin ng ibang tao. Ang pagiging magalang sa pananalita ay hindi na uso. Ito ay palaging tama. Gumamit ng magalang na pananalita dahil ang iyong mga salita ay mahalaga. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ang init chon!
1: Pagkato sa Ricardo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang init chon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang init chon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang init chon!
1: May mga balaklon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Soy, pwede ka utang sa emo?
3: Oo, pwede git! Kaso, may interes.
2: Mayo pang pautang mo, may interes. Nga sa akon, wala gan may nagpakita sa interes. Nga Choy, nga
4: Mga DJs na makulit.
5: Tugtugang malupet. Bongga!
4: Sa umaga!

0: Inday, may start ring akong ugangan sa tatlok bulan, ha? Kaga ari ang listahan sa mga pagkaon nga iyagid nga paborito.
1: Okay, sir.
0: Andaman mo lang, ha, kung may iluto ka sa mga ginlista ko, ha? Kay ikaw ang tabugong ko, Dres Balay.
1: Ay, aba, forte.

0: Si Mangkano!
1: Kumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Ay, sir! Excuse me, check up lang sir, ha? Tanaw na sa imong bag.
3: Oh, kumana?
2: Ah, sige sir, lakaw na sir. Uy, kaning isa, ma-escape now. Sir, excuse me sir. Ah, palihog kong hubuan ng imong long sleeve sir.
4: Sige sir, hubuan na ako sir.
2: Kabudlot na oro yung puso na niya. Ah, sir, kinahanap po hubuan ng imong pantalon.
4: Ha? Apilong bagyapong pantalon sir?
2: Ah, apilon, basig na kagisok-sok na ang kontrabando.
4: Ah, sige sir, ako na yung hubo na kong pantalon.
2: Kanag yun, tumanjus bala, o oh, diba sir?
4: O, karon sir, kita naman ni mo nga wala ko'y dalang nga kontrabando. Nga, alangan man nga imom na yung hubo na kong boxer short.
2: Oh, siyempre, apil na tanaw na ito, basig na kipaipit na kontrabando yas kinailad man.
4: Ah, sir, dili na pwede sir, kay maulawan sa tana.
2: Sir, maulaw, hubuan ng imong boxers.
5: Oh, piwan ka nun.
2: Oh, P1 Richard!
5: Saan nila? Okay lang ha?
2: Ay, okay na kayo na P1 Richard!
5: Oh, sir!
4: Kiriyon!
5: Sir, gano'n nag-hubo mo ka, sir? Kasi may napahubo ni mo.
4: Ipahubo mo ko sa imong kauban good kay inspeksyon daw.
2: Oh, sir, ipahubo ko na kay inspeksyon gani.
5: Kalugawan ni mo mga kanur, oy. Kani imong ipahubo? Mauna si General!
2: Oh, siya! General!
4: P1 Kanor, kung saan man yung kalaki? Anong imo mong kong ipahubo?
2: Ay, sir! Huwag ipahubo ka, sir, para makita ngayon na dapat ang lawas sa mga pulis. Sama ni mo, macho kay sir, mura si Gardo, bersusa.
4: Mau ba? Sige, pag-hubo sa dia.
2: Pahubuon ko. Sir, bilhin ang boxer short, sir.
4: Humo na! Humo! Nga!
2: Maluhi ka, General. Maluhi ka.
4: Sige, hubuan na ito rin!
2: Kita itong arma si Fuego, ane.
6: Gusto mo bang mapaganda agad ang araw mo at ang araw ng lahat ng nasa paligid mo? Magsimula sa isang simpleng pagbati. Ang paggawa ng magalang na pagbati ay isa sa pinakamadaling paraan para makabuo ng positibong koneksyon. Nakikipagkita ka man sa isang bagong tao o nakikita ang isang kasamahan, ang unang interaksyon na iyon ang nagtatakda ng tono. Ang isang simpleng magandang umaga, isang mainit na hello, o kahit isang tunay na ngiti ay malaking bagay na. Kinikilala ng maliliit na kilos na ito ang ibang tao at ipinararamdam sa kanila na sila ay napapansin. Wala itong gastos, isang segundo lang ang kailangan at nagbubukas ito ng pinto para sa mas magagandang interaksyon sa buong araw mo. Batiin ang mga tao ng magalang, gumawa ng positive connection ngayon. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: about Pepti Testimonial.
1: Kung galing si Nunoy, gusto ko lang magpasalamat sa MOR kay tungkol sila, talatanan ka mga murto sa balay, no? Naglalayas, amot ba si Pinabilin pa di, pero matchag ko na wala na. Labi na gid bala sa hapon, bala? Inang rock music, bala? O matchag ko talatanan ka mga malay, yung espiritu na dudula sa balay. Tungkol sa nagkapatukar, kamisang mix of rocks ang MOR, wala nagabula ang baba sa manghod ko. Tapos sa tiyo ko, wala nagauwang. Tapos na nanutaran ko, bala, wala na ako nagalaway kung makakita ko dinuguan. Ako galiliwat si Nunoy, ah. Tungkol sa MOR daw, nag-ayo ko sa Yanggaw. Aba, Perte!
2: Bob Puente,

0: basta lang ang ginusto ko. Iba ang gusto. Mahalin mo. Iba ang mahal. Okay lang.
1: Eh, mas pa naman talaga sa'yo.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Ay! Pagkasiksi ni mga balhanan eh. I-add ko din sa Facebook. Kaning isa dugay kay kong i-add. Huwag yapon i-add akong friend request. At kaning isa mabos kayo. Ako eh, kamis. Huwag akong ganahan ng mga lawas ka ng mga balinkagason kayo. Pero nagko kayo kaugmaon. Pagkasiksi na pa isa. Pagkasiksi na lang, Diyos. Murahan yung sawa nga naghapa. Pagkasiksi na lang yun.
1: Kanon!
2: Pandamay, ako asawa. Yes, darling.
1: Mauday mabilar ka ha? Kasi gini kang tanaw-tanaw ang mga babae sa Facebook. Kani mo patilya.
2: Agay, darling. Maloy ka, darling. Agay. Wala, darling. Sagot tanaw-tanaw, siksing babae. Ako aganinig ipang cancel ilang mga friend request. Sige pang block na ko. Kaya di ko ganahan na ni mga iturahan eh. Kaya ikaw pinakagwapa na ko, darling. Ikaw pinakagwapa.
1: Unya, nga nung nagsiga pa man ay muhang mata di ha?
2: Siyempre, darling. Siga naman kong matadaan. Kaliwat ba yan na mo, mga burglar?

0: Hindi mo alam dahil sa'yo, di ako makakain. Di rin makatulog buhat ng iyong glokohin.
1: Pare, marab ka? Kakurigod mapurutan ito ngayon mo boses.
0: Wow! Talaga, Mare?
1: Oo, pare. Basag eh.

0: Pulutoy.
1: Yes, ma'am.
0: May limang ibon. Mm. Binadal ko ang saro. Pira ang natada.
1: Wala, wala. Wala natada, madam.
0: Aw, ano na yan, Pulutoy? Una ko, tatao ka na magbilang. Saro man sa nabaga ang binadil ko sa lima.
1: Iyon nga ni, pero, siyempre, madurulagahan, matiripwasan ito. Mau, wala, wala, matatada. Ikaw man daw, madam, binadil sa kataid mo. Ano yan, maestidi ka sana? Bad ma one time ka baga. Maranan pa siguro.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Nagnugma sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkano, rasyat!
3: Shot pa, shot pa!
4: Mangkano! Shot, relax mo! Ako may gunner! Ay, mo siya to. Isa lang sa'yo mo, kay maoy ramakay ka.
3: Oo, sige. Ako na po, tripot.
4: Chat. Puslan man nga broken-hearted ka na.
2: Galaw-gawa mong kanuroy. Natamaan naman ko.
3: Mag-action po kalipong ba? Napamalit ang inong biay.
4: Kasi siya, nangahubog na mo na yun. Taul siya. Kadali, bago ninyo mahubog. Ako, Mangkanuroy is my name. Gahe kay Kuhubgon. Mahubog ba dahil ng gunner? Asa ka kita gunner nga nahubog? O nandiyan dyan mahubog si Mangkanor?
2: Hey, Mangkanor! Uy! Mangkanor, mata na lang siya, Mangkanor!
3: Ano, Mangkanor? Nakatas at bagas yung balay!
2: Ito diri! Oh, Mangkanor! Abi man mo, di ka mahubog!
3: Oo, oh, aminan mo, di ka mahubog ba?
4: Say humog, hindi ako lasing. Tuyok na kong pananaw. Hindi na makaya ni.
1: O Kanor, hubog nasad ka ha?
5: Abi na mo, dili mahubog yung Mang Kanor.
1: Ikaw tohon, nakapula hubog yung kay ka ba?
4: Say humog, aligugugan hindi ako kasawa. Oy. Wala ko na humog. Kamuong duha, muna'y mahitabo ninyo. Kumuli mo nga hubog sa inyo. Kasabay nyo mo sa inyong asawa. Darling, nag-set lang kong mayong sampol ni atong mga kabataan ka ron. Nadilibuli sa balay na hubog.
1: Nag-set din sampol, ha? Adi ha katulog sa gawas!
4: Darling, pasok na ko, darling. Pasigay wakwak din, darling. Pasok na ko!

0: Sing-sarap ng adobong siksik sa Recado. Daig pa ang linamnam ng tinolang palong-palo. Sa araw-araw na piyesta, busog ka!
1: Ang lunch break ko super galing. Kapag ikay kapiling. Sa tanghali pag may M.O.R.
0: Nakakawili!
2: Totally!
0: Dahil there's more sa tanghali!
1: Ate, extra rice pa nga!
0: Wow, ang sarap magkamay!
2: More sa

0: sayan maurag! Si sayan maurag digde!
1: Ako niya nga. Ayutan ka pala eh.
0: Hindi ma. Survey man sana. Survey. Sisa naman tabi sa induan matalaw. Sa mga matalaw naman.
2: Luluwas na kamo.
3: Tabangin na ako ninyo.
0: Ay. Pando. Sorry. Survey man sana. Pando. Yung sa taga kay Kobe.
4: For life. Sasalo-salo, lahat na papaparapapap. Sa tanghali, super sarap na lalasap.
5: Lahat kasali sa tsibugang nakakawili.
6: More sa tanghali.

0: About do ka budlay man ni spilling kun nga dalan ni kundi ni pagadto ni do ga talang no kuhaw na no man ano abi kay pangayaw kita sa lugar ngayon ni mo abi mamangkot kita are ay kay lolo lo di ni pagadtong dalan ngayon ni man
1: ambot gani apo ah. Naglabot sa mula ning edad ko. Duway ko kabalo ko din ni makantundalan ni kinuha maniglakat. Duway managigahalin.
0: Abaw! Perte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Oh, Brad, sakay ka, Brad!
3: Hey, sakay ko! Salamat! Ako pa'y unang pasahiron makapisto ko dahil sa front seat sa pedicab.
2: Oh, Brad, hulat-hulato lang nato ha, nga mapuno na.
3: Oh, may problema na, Brad.
4: Uy, sakay ko, Nong.
5: Uy, Nong, dari ko.
6: Ay, Nong, sakay mi, Nong. Ang dari ko sinumangan kay. Dako na magkaya ko para dito na maumod.
2: Oh, sige, sibog-sibogi lang. Oh, okay, kumpleto na, lima. Jis-jis mo.
5: Ah, sige, okay lang, Nong.
6: Okay, okay,
4: okay lang, okay na, jis.
2: Oh, Brad.
3: Ako yung mga tawa.
2: Oh, ikaw, pwede ka sa likod. Nako kay para mabalansi ang motor para di tayo matuwad.
3: Ay pa! Ano'y palikod ba ko ni mo? Nauna ba kong naabot? Nakapasta na ko rin sa front seat. Ibutang ko ni mo anang likod ng buhok kong aso. Gusto nyo ka manimaho kong aso? Maupisina pa ba yan ko?
2: Ingani man ko na, Brad.
3: Dili!
2: Kung di ka bubalihin sa likod, mga tumba ka. Gusto ka nga maumod na dito sa bakilin.
3: Kung ano nga kung maimultang ni mo diya, na ako lang yung nauna.
2: Kung di ka gusto bubalihin, nahala, naaog dira.
3: Panamay, panaugon ko. Diyos, alam mo yan niya akong pamilite. Dilibrada nga akong pasabot. Tama din nga di ako sa imulikod. Kay kaning duha, tambok man niya na subangan para balanse.
2: Onya, mo reklamo makangamanimaho kagaso.
3: Wala eh. Di pa kuha na, libre na nga akong pahumot. Labong wako ka pamirpim rong muntaga.
2: O sige, sige, gunet, gunet. Kay musubida na ta.
3: Panamay, nasudan
2: niya. Pagawin din mo.
3: Lisuda na akong kahimtang sa likod
2: eh. Bahaw
3: na pa yung kay kaso. May slide na nga akong labot. Matanda ko.
2: Kurek, kurek.
3: Mahulog. Log.
5: Hala sa bakunod. Nahulog.
7: Subo na ng subo!
8: Sa lunch break na palong-palo!
9: Sa tanghali! Araw-araw, fiesta!
7: More!
10: Sa tanghali!
7: More! Sa tanghali!
11: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it

0: Para tabi. Ano yung bayad ko, oh?
1: Kuya, kulang tabi kipiso ang bayad mo.
0: Eh di, i-atras mo kidiit, tanganing eksakto.
2: M-O-R for life. Lunch na very good. Mga hits sunod-sunod. More sa tanghali.

0: Senator Nicanor, ipautron ta na kuning akong apelyido, maot mong kayo.
1: Nah, mahal ra ba kayo magpautrong apelyido? Ang mas maayo ani, ato na lang nang baliktaron aron gamay ra imong bayronon.
0: Ah, di gud attorney. Ako guning ipaotro, bahalag bayad kong mahal.
1: Time pa, kanong porsigido may yung ka mag-ilis o apelido? Bisag mahal, kung sa magunay ang imong apelido?
0: Lobot!
1: Oh, no,

0: Ga, nagay ka na pala sabay-sabay siya, balaga.
1: Ga, hindi ka na pala magselo sa iya. Best friend ko lang sa mo.
0: Hindi ka magrason-rason, ha? Kay best friend, tamang ka pala sa una.
2: Abaw! Puwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Bisag walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Uy, pagkaswet niyo sa kong asawa. Kikalintura masiguro ni. Kitimplahan ba kong kape? Napag-i-smile eh. Por kanor only. Himala, gini akong asawa ron ba? Ah, tilawan ako niyang kitimplang kape ka na ko, anak. Kurya gaba ni kape ha. Pwede magpahita. Huwag malagi sa ngulang asuka. Huwag pangin mo tangin kremer. Kurya gaba. Gini akong asawa. Iyabok ko ni kape ha. Aniya.
1: Hoy kanor! Anong iyabo mo na ni mong kape?
2: Ah, pandamay. Ang akong asawa.
1: Itimplahan tabiya ka ha? Ikaw pa itimplahan. Anong karon o sikusikan ni mo?
2: Darling, nasagiran ako, darling. Pasaylo ako, darling. Pwede pa namang lami atong kape ngayon mong itimpla sa kuha. Salamat nyo kay darling kayo mo kong itimplahan. Maunang patimpla na lang kong usap, darling. Kaya ako matiwasong din ang mga akong kape kaya akong nasagiran.
1: Ah, lami din akong tinimplahan ka, Nor.
2: Oo, oh, darling.
1: O, dire bago. Imna niyo. Imna.
2: Kainit, kainit. Papasok ko.
1: Anya ka, Nor, lami? Ganon yung kunot pa na imuhang nawong?
2: Paita mo ng kape, halin. Oh, lami kay darling, lami siya kayo. Lami kay bugas ay mong naong.

0: Ariel, sweetie pie, kabalo ka bala? Daw drugs ka?
1: Daw pwede! Plang ha? Pick up line na naman! Aber, sige be! Bakit? May tungod makahadik ko?
0: Hindi! Medyo nagubba mo ang kabuhi ka!
2: Sa panahon ngayon, ang ating telepono ang sentro ng ating mundo. Ngunit tandaan, sa totoong buhay, dapat unahin ang mga taong nasa harap mo. Ito ang simpleng patakaran. Kapag nagikipag-usap ka sa isang tao, itabi ang iyong telepono. Huwag kang mag-scroll, mag-text o magtingin sa screen habang may kausap ka. Ang pagtingin sa iyong telepono ay isang malinaw na senyales na hindi mo binibigyan ng buong atensyon ang kausap mo. Ibigay ang iyong buong atensyon. Wala nang mas mahalaga at mas magalang kaysa doon. Itabi ang iyong telepono. Bigyan ng buong atensyon ang kasalukuyan.
3: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Okay ba tayo dyan, mga chong?
1: Ang tunay na kaibigan, tutulungan kapag nadapa ka. Pero bago niya gawin yon, ikakahiya ka at tatawanan ka muna.

0: Ang Jungi-Mitchon!
1: Pagkato sa regalo, salin sa appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Ang Jungi-Mitchon!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Ang Jungi-Mitchon!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Ang Jungi-Mitchon!
1: May mga balaklun na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may katol ka na, Choy, para sa langaw?
3: Ay, day! Daw saan? Lamok mo lang ang katol, day!
2: Choy, amigo ko, Abi, sa sobra ka sweet, pati iban nga bayi, nagatapik sa iya, daw mga langaw!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Ma?
2: Na?
1: Ma?
2: Ah?
1: Kanang mulakaw sa amin ni Kanor ha, mamiesta sa amin dito sa Picas Barangay.
0: Ma, ikaw na bahala na sa atong panimalay, okay?
2: Way problema.
1: Mag-bring house rami, Ma.
2: Salamat, Nak. Adunay bring house. Maayo kay gidalaan dyan ko sa kong anak kong ni Kanor. Abrihan na ako ni Ania. Aros Balinsyana! Nagilo na yun ang kanon. Napay humba. Napod yung bukbog niya sa gilid. Kalami sa uyok. Kaunon ako ni Bikin. Murang nalipong na yun ko gigutom yun ko pag-ayo. Palangga yun ko ni Kanor. Gidalan yun ko niya bring house. Kaunon ko ni
0: Oh, now I come.
2: Oh, Kanor! Dagang kay salamat, ha? Kay mo yung kong gidala ang bring house. Lami aani, uy. Nga na mo manigisagol-sagol. Pero okay lang, kay nagang pa mag-unod ang bukog.
0: Palamay ko. Gikaon sa kungangan ng labaw.
1: Kanor! Gibahoga na ni mong ira!
0: Dali!
2: Unsang lamaw na?
1: Ma! Imo man lagi ng gikaon. Nga lamaw man na, param na sa iro!
2: Unsa! Iyon ni Kanor mo ning bring house niya sa kuha mo nagikaon din ako kay nagsugong kalibang.
0: Bitaw, darling. Dili na para sa iro. Mo ni akong gi-bring house para kay mama ni mo. Palang gabay na ko ni akong ugangan.
2: Patawag yun eh. Lamaw niya yung bring house.
0: Ma, para lagi na sa imo ha. Kusa pa ka, darling. Asa mo niya mas importante? Ang imong inahan o ang iro?
1: Ma, ayaw lang
0: na! Ilam na na, darling. Sige ma, kao lang.
3: This is your MOR safety tip. Never hold someone else's bag. If someone asks you to just hold this for a second, don't do it. Many scams start exactly like that, small requests that lead to bigger risks. Your safety comes first. Politely decline and keep your distance. Smart safety starts with awareness.

0: Jack, mau nang bayana nagagamit og sabo.
1: Mao ba pe wang kanor atong dakpon.
0: Ayaw sa Jack, kanang masakpan yun na to sa akto.
1: Okay, atong bantayan.
0: Oh, di na Jack, kikuha na sa babae ang sabo. Nga nagibutang sa plastik, maghit-hit na siguro na Jack.
1: Oh, nga na, unsa man ang klase nga sabo. Namang gibutang sa iyahang ino.
0: Hala Jack, pandamay, dili man din na sabo. Tawas man din na.
2: Saan nagsisimula ang mabuting pakikipag-ugnayan? Hindi sa kung gaano kakahusay magsalita, kundi sa kung gaano kakahusay makinig. Ito ang simpleng patakaran. Makinig ng higit kaysa magsalita. Sa anumang conversation, bigyan ng iba ng sapat na pagkakataon na tapusin ang kanilang sinasabi. Huwag magsalita ng patalon-talon. Ipakita ang tunay na interes sa kanilang mga ideya, hindi lang sa paghihintay ng pagkakataong sumagot ka. Ang tunay na pakikinig ay nagpaparamdam sa iba na sila ay pinahahalagahan at nirerespeto. Ito ang susi sa mas malalim at mas makabuluhang koneksyon. Listen carefully. Your attention is the best gift. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Kuya, order na kami.
1: Sure. Ano order nyo?
2: Ako, gusto ko yung back-to-back love songs na may sweet romantic hits on top, please.
0: Ako naman, gusto ko yung hot and spicy. Yung rock and roll to the max.
3: Sa akin, yung tamang lutong lang. Yung mapapasayaw ka sa sarap at may kilig na nalalasap.
1: Ay, iba-iba?
4: No problem. Ito ang bagay sa inyo.
5: More sa hapon.
6: Ang pinakamasarap
5: na everything on it radio show.
6: The Fully Loaded Barkada Mix.
5: More love songs.
7: Easy.
5: More dance.
7: Yummy.
5: More rock.
1: Swappy.
5: Lahat pinagsama in one.
7: More sa hapon.
5: Fully Loaded ba ang gusto?
6: Ito ang para sa'yo.
1: Here's your order.
7: Wow. More sa hapon na.
5: More.
7: 3
5: to 6 p.m.
6: Lunes hanggang Sabado
5: sa MOR

0: Carla, inubos mo na naman subarya. Termina!
1: More music, more variety.
2: Yan ang Fully Loaded na hapon.
1: More sa hapon!
2: More sa hapon!

0: hits, more fun, back to back.
1: Swag na swag.
0: More sa hapon.
1: More sa hapon.

0: Hugo!
1: Hugo!
2: Hugo!
3: Hugo pa more!
0: Hugo pa more!
4: Alam mo ba, ang tingin ko sa'yo parang red light.
1: Ay, bakit?
4: Kasi, sa tuwing nakikita kita, napapahinto ako eh.
5: Hugo pa more!
6: Fully loaded! Maramihan! Sold ka sa tugtugan!
7: Let's get it on! Let's get it on!
6: More sa hapon!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada? Tanlog ba sa okra?
0: Si Mangkano!
1: Gayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Oh, Mangkanor! Isa man yung manok? Hybrid na?
3: Ito, Mangkanor! Eh, andam kong mupusta para nang yung manok.
4: Maski ako, sugalan ko ng manok ni Mangkanor, bay!
5: Mas labar na ko, bay! Ako, papil ko!
6: Ah, kaning akong sunoy. Gahe kay ni! Kayo na kay sunoy na ni Boy di Bocha ni! Eh, so gay ning sunoy na ni, hybrid ni! Di ka ni sa kong amigo nga si Ronel, mga rati ning manok ka ni! Kuyaw kay ni! High grade ang mga pills akong ipakawal na ni! Daghang kayo injection na ni! Pwerte ka isog ding sunuyan ni! Kanang inyong mga sunoy, mga talawan na! Layo na kayo na sa akong sunoy!
2: Aw, oh, kung mauman dahil na, ato na nang tari na!
3: Sa pamidugayan, tari na!
2: Oh, 50 mil ako ah! Oh,
7: 50 mil po ako ah!
5: 50 mil, bay!
6: Oh, sige, kasado na tanan!
7: 50!
3: Oh, meron, meron!
5: Sumara!
3: Salo!
2: Anong midagan mo tayo mo sunoy?
6: Pandamay! Akong manok, midagan!
3: Yung ka, hawag kayo na kay high-grade na yung kanakamong
7: wata! Ito! Kapuyo kayo ng mong manok!
5: Masalig na makatarong!
7: Yung dumi, Mangkanor, 50 mil, hasunog! Kay nidagan ang imong manok!
6: Aw, sabong dahil eh! Abi man ako glumbaanay sa sunoy ang atong apilan!
3: Hindi ni may uli mong kwarta, ha?
7: Sige, brother!
3: Sige, bayo! Bayo.
6: Mudagan ko! Bahala mo niya, mudagan ko!
5: Mangkanor, balik na rin!
3: Balik na rin, Mangkanor!
6: Ano? Wala takunok sa mayroon kang dagano.

0: Hi, I'm Lito English Sir. Sir, okay na imong sakyanan, sir?
1: Oh, maayo, sus. Sao na lang yun na ako late kung wala ka. Unsa man, muhawid na ang break?
0: Aw, dili gyapon muhawid ang break, sir. Pero, akong gipakusgan ang serbato.
2: Ana!
3: Lahat ng gusto
4: or sa hapon na
5: lahat ng order mo
3: back to back dito.

0: Dong, murag yung kakakong vitamins dong ba? Murag yung kag Centrum. Kaya nga no, because you make my life complete.
1: Ay! Ana!
2: Sa lahat ng bagay na ipinapakita mo, ang pagiging maagap ay isa sa pinakamahalaga. Ang pagdating ng nasa oras, o mas maaga pa, ay hindi lamang tungkol sa pagsunod sa schedule. Ito ay isang direktang paraan upang magpakita ng respeto para sa oras at sa buhay ng ibang tao. Kapag ikaw ay huli, hindi lang ang sarili mo ang maaapektuhan. Naaantala mo rin ang daloy at plano ng lahat. Sa susunod na may pagpupulong ka o kahit simpleng paghaharap, planuhin ng maigi ang iyong biyahe. Ang pagiging maagap ay nagpapakita ng propesyonalismo at paggalang. Magpaagap dahil ang paggalang sa oras ay paggalang sa tao. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.
3: Uy, bay, bay, bay!
4: Oh, asa man mo, bay?
3: Bay, yatun mig, bangkiruan, bay?
4: Kaburan do, ha?
3: Nga naman dahi, bay? Di ka mo kuyog?
4: Panda, bay!
5: This is your MOR safety tip. Avoid phone distraction at the door. When you're entering your home, don't check your phone. Distraction is your biggest weakness. It makes you an easy target. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Ginapanawagan ang lalaki nga nagpalupok sang super lolo, "Sir, pakipulot sang imo botkon. Salamat."
1: Pow! Puwerte!
2: Mix of rock.
3: Pare ko amo si
2: Mix of rock.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang... Kano!
2: Hey, palitin mo dali sa kong mami, peting inita. Espesyal mami kini. Akong asawa mo'y tigloto mo, nang ipanganan akong mami!
3: Oy, Magkador! Isa pa ka, Magkador! Magkador!
4: Magkador!
2: Relax lang! Relax lang, children! Pag isa-isahan ta mag mga mami karon. Halinon, sugay mong mami lang, may magugay na akong mami god. Oh, sige, isa pa niya sa table 1. Oh, dito sa table 3.
1: Oy, Kanor! Daghan lagi kay tag-customer karon.
2: Ay, yes, darling. Tungkol kay lami kay imong pagkaluto sa imong mami. Espesyal yung kayo.
5: Mang Kanor, kung siya espesyal, nga naman nilangaw imuhang mami.
2: Ah, mandamay. Nailangaw kong mami.
5: Oh, tanawaw, tanawaw. Unsa pa naglutaw-luto mo na o. Di lang pag yun isa kalangaw. Duha pag yun. Unsa ako na nimaron.
2: Boss, kadali lang. Kana nga mong mami, lami kayo na. Tungon sa kalami sa mong mami, boss. Pati langaw, gusto mo tilaw. O diba, katumagani kagahapon, boss. Ang nitilaw, ok-ok. Katong isang adaw, butike. Ingon anak kalami, ang among mami.
1: Ay, Kanor! Nailaga din niya sa kusina! Dali!
2: Ah, dalawa, pati ilaga, gusto mo tilaw. Ingon anak kalami, ang among mami.

0: siga. Cookies ah, suka. Cookies ah, mata.
1: Bau, wajah.
2: Tawa pa more!
3: Sa ating mundo, ang bawat tao ay may sariling kwento. Ang isa sa pinakamahalagang aral sa pakikipagkapwa ay ang pagkagalang sa pagkakaiba-iba. Tandaan natin na ang bawat isa ay may iba't ibang paniniwala, pinagmulan, at pananaw sa buhay. Ang pagkakaiba-iba na ito ang nagpapayaman sa ating lipunan. Kaya maging open-minded, iwasan ang paghuhusga. Sa halip na makipagtalo, makinig at magpakita ng pag-unawa. Ang pagiging bukas sa iba't ibang pananaw ay nagpapatibay ng respeto. Ang paggalang sa pagkakaiba-iba ay nagbubunga ng kapayapaan at pagkakaisa. Igalang ang pagkakaiba-iba. Magpakita ng pag-unawa at paggalang sa bawat isa.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: muskitero, muskitero, bakal kamu jawab. Berato lang.
1: Dai, dai, dai, tagpilan yung muskitero mo.
0: Berato lang na, miss. Tiglima lang nakapisos. Oh, muskitero dyan. Buy one, take one.
1: Dai, dai, dai, ano man itong muskitero mo man? Why ko tinulugan niya gabi? Nakasulod man itong lamok man.
0: Ay, nene. Kasulod ganing tao. Lamok pa.
2: Ma.
1: Abaw! Puwerte!

Saga

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tanlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot, isang walay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
2: Sir Mangkanor!
3: Ay, engineer!
2: Managpintura imong balay! O sa may mo'y kasulti!
3: Ay! Ganong pink man ang color sa akong balay? Ha? Ganong pink man ah? Ang gusto na ko, blue! Ganong pink man? Tingnan natin ka! Di ba hirang tika, engineer? Ayaw pataka! Ganong pink imong gibutang ang blue ang akong gusto! Dalawa! Laing kita murag hilukitin ang akong balay! Gusto na ko, blue! Dili pink kasabot ka, engineer! Nagbayad ko na imo!
2: Sir Mangkanor, relax lang. Pink may gipili sa imong asawa.
3: Oh, bau ba? Muna'y saktong kulor, muna'y saktong pintura. Dili sakit sa mata, bugnaw kayo kung imong tutukan. Tanawa, ako arang balay ang kulor pink nire. Magkanindot sa kong balay. Kaya ba humanggong ka-engineer? Ang akong asawa, mahiligon yun na sa color pink. Gikan sa iyang bag, gikan sa iyang planner, pati paper bag na pink na. Iyang kuko pink, iyang sanina pink. O na gusto niya mong balay pink. Okay kayo na sa kuwa, okay kayo. Sayang ikwanta magparipinta sa kuwa niya.

0: More Suck Up the Express.
1: More Suck Up.

0: Haya, kamarkada! Kung kusog ang uwan sa kalisudog problema sa imong kinabuhi, himo ang ligon nga payong ang imong pagsalig sa Ginoo. Maayong pagpaminaw, si Jackie Gine, kikandere sa Cebu.
1: Ay, ang problema man doon, nagpangasubo ka gidaw?
2: Ang problema, gitrigin ka na gabi na lang. Kadagabi na lang, pirmi ka panguhit, misis ko.
1: Ay, ano gina problema, Jeffrey? Nami ganyan na lang pirmi ka panguhit si misis mo.
2: Ah, problema, gijapre. Tako kayo, Jeffrey, ang problema. Tatlo na yung katuwig ng ligad, napatay na si misis, primo.
1: Nahay!
3: Abaw! Puwerte!
4: Now back to the music. Faster. Back to the music. Faster. Faster. My only radio plays more. More. Suck a big. Express.

0: Teka na, paita niya itong pagkaunay. Wanay lain.
1: Na naman dahil bitoy.
0: Pamahaw, ginamos. Paniudot, tamban. Paniabon, buwad, putput.
1: O niya, kung saan man i-diferensyaan na bitoy?
0: Teka nur, akong singot, parat na.
1: Kaya naman.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlok pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katinyala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, palagpakan na to si Mang Kanor. Kuya, huwag yung mukanta ni Mang Kanor, uy. Woo!
0: Salamat, salamat. Hello, my test. Karoon akong sunod na awiton mao ang My Way. Woo! Palakpak mo niya. Palakpak mga test. And now, the end is near. And so I face the final curtain.
2: Saan mo na, uy, lagi? Grabe kasi Mang Kanor ba? Higaong giganta.
3: Lahan na lang, patang. Kanapulo na lang, magbal ka ba ba?
2: Uja, di masag. Magkripuan. Arka bugaong. Bisig ba bugaong? Diris bujuke. Arka bugaong.
4: Gaong lagi kayo sa basketball pati naman sa singalong.
2: Mang Kanor, pamasag. Mike, diha. Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me. Ito, Mang Kanor. Kami buwan, mukanta buwan me.
5: Ako na ito. Diyo, gitaon. Kakataon ko ganyan. Gituwa ko laway. Gusto mukanta. Uy, magkataan, irisuple. Gusto mo kataan ka ng BJS.
3: Sama na eh, buwagaong makinig si Mang Kanor. Palungan na eh.
2: Palungan eh, nina. Sama na eh. Aw, kuyingon ana man lang, undangon na nato ni. Kung ano yung mga ta?
5: Ay, bitaw. Ujod ko, alam. Ujod ko.
3: May ako ba, undang na nun, bay. Pagtaro ni. Puros Mang Kanor mo kanta.
2: Oh, good. Klaro.
0: Mau ba? Nang masok ko ng mga kanahan. Murarabag mga angayan. Wow na ko ni Mike, bay. Oh, gusto ninyo, microphone ninyo, ha? Pagpalit mo.
2: Oy, Mang Kanor. Anong gimo man ang gidala?
6: Anong iibot pa ni mo ng microphone?
0: Pagpalit mo, pagtagsa mo. Wow ko ni kaya kuha ni microphone. Muli na go. Mahana mo niya. I did it. My way.
2: Mang Kanor!
7: Sa pakikipag-ugnayan natin sa iba, napakahalagang tandaan na igalang ang personal space. Ang bawat isa ay may tinatawag na invisible bubble sa paligid niya. Ito ang kanilang personal na espasyo. Mahalaga na iwasan ang masyadong paglapit, lalo na sa mga taong hindi mo pagaanong kakilala.
8: Iwasan din ang paghawak o pagdikit ng walang pahintulot.
7: Ang paggalang sa espasyong ito ay nagpapakita ng respeto at nagpapagaan ng pakiramdam ng kausap mo. Ang pag-alam sa tamang distansya ay nagpapatatag ng kumpiyansa at nagpapabuti sa bawat interaksyon. Igalang ang personal space, panatilihin ang komportable at magalang na distansya. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Sakit! Kukis ah! Sa ulo! Pero permigit sa kasing-kasing.
1: Bahaw! Wala!
2: Now back to the music faster.
3: Ang bilis!
2: This is More sa Gabi Express.
3: More sa Gabi Express!
2: On My Only Radio.
4: My Only Radio.

0: Kumusta? Ako na si Master James Spider. Bisayang dako, bisaya ni Bay.
1: Laika, matuulangon ang kaldirito. Permina!
2: Music, Dodo Max, Dodo Max. Sit back, relax.
3: More sa Gabi Express.
2: More sa Gabi Express on my only radio.

0: babes! Ano man yung exam mo man? 0 over 100? Puro manisala!
1: Kabalo ka, babes. Ikaw lang yung insakto sa akod kabuhi.
0: Ulo mo, naton, wala ka gidiguro may nabalaan.
2: Abaw! Puwerte!

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Tumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good news.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
2: Uy, Mang Kanor!

0: Di ko mo pala tada. Karaan na kayo.
1: Anak ka.
0: Unya, kanay mo kutsi. Napag-kinsig ka po kukuk na muyo. Ibuha na lang na yung kutsi.
2: Ilamdra makanur. Kusog ro ba kay kamang hulaman, ha? Inundong ka itong naay mong mga parente. Nangulam ka sa ang kutsi. One week di mag-ihulaman. Nireklamo ko. Niya karon. Imno ning saway-saway yun. Mamakay utang kabubuton, mangkanur.
0: Madamay. Nasukon sa putot. Dili ang ako gigon. Wapo kay na yung kutsi.
2: Yes.
0: Kanang yung kutsi ganay ako. Okay kay na at least. Bago na po ng imong mga pet. Kung sa una iro, karon ok-ok na po. Okay kay mo kutsi to. Iwat ni mo. Malang magbaktas ko kaysa ka na di mo andar.

0: Si Jackie Jean eh. Kamusta man atong sing-along diha? Okay ra gyud og sayo pang lyrics. Okay ra kaayo og mag-imbento og tono. Basta kay nalingaw ka, 'di ba? Uy, andam na ang next song. Kanta na.
1: Ayos, walay tao. Higayon na ako makapangawat karon. Ay.
2: Kinsa na?
3: Ngaw, ereng ninoy.
2: Si!
3: Padabay.

0: More music for you and me. Sa MOR, there's more.
1: More sa gabi.
0: More sa gabi.

0: kaway ka na tinago sa akong, pre. Balaan ko na pinamber sa ngitiin mo.
1: Pre, hindi ka ginakabalo kay secret ko na. Pero sa toon lang, pre. Balaan mo, Gidman. Ano, be?
0: Sisew, pre. Kita ko na mo. Apat ka astares.
2: Abaw! Perte!
3: Sa pakikipag-usap, ang paano ka magsalita ay kasing halaga ng ano ang iyong sinasabi. Ang mahalagang tip, panatiihing kalmado ang iyong boses. Iwasan ang pagsigaw o ang pagkakaroon ng napakalakas na boses, lalo na sa mga pampublikong lugar. Ipinapakita ng kalmado at katamtamang tono ang respeto sa kapaligiran at sa mga taong nasa paligid mo. Huwag mo ring putulin o guluhin ang nagsasalita. Hayaan silang matapos bago ka sumagot. Ang pagpapanatili ng kalmado at kontroladong boses ay nagpapakita ng kagandahang asal at nagpapabuti sa daloy ng bawat pag-uusap. Panatilihing kalmado ang iyong boses, magpakita ng respeto sa bawat salita. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Hugot.
1: Hugot.
2: Hugot.
1: Hugot.
0: Hugot pomor.
3: Hugot pama.
4: Hindi ko nagapangalot ako ulo ko. May problema na ko. Sa trot lang. Hindi pwede nga may koto lang ko. Oh, gusto mo mag-share?
5: Nakaka-relax. Super suave. Sa MOR, there's more.
6: More sa gabi.
5: More sa gabi.

0: Catalito yung dormida. Si Jackie G. Este, hoping na en buena mente todo na dituyo vida. Regards na dituyo pamilya.
1: Si Mangkano!
2: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
1: Si Mangkano!
2: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
1: Si Mangkano!
2: Malauman! Pero dili masaligan!
1: Ayaw katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
3: Ladies and gentlemen, this is the NBA Playoffs!
4: Oh guys, karungon ko na ito ni. Duha na lang yung kapuntos. 2 points na ilamang nila. Kinahanglan, teamwork dito ni. Isa na naka 3 points, taog dito ni.
5: Pilay time na nabilin.
6: Last 8 seconds na lang. Karungon na ito niya.
5: Oh, 8 seconds na lang ha. Mangkanor, unsa man itong istoryaha nga? Ngay muha man daong gipustang atong premyo sa championship. Unsa man eh?
7: Ito Mangkanor, pandamay ka mapili. Tani nun, 2 points na barang kalaban. Agag na tani.
8: Pandamay, lamang ang kalabang 2 points. Ay, magkabala ka mga teammates. Itsahan ko lang ng 3 points na. Kaya na. Pina-Stephen James akong tirada. Baba mo kay Bao. Katong bata-bata pa ko. Ako'y MVP sa mong lugar. Most bugaong player.
5: Mangkanor, championship game ni. Kinahanglan gita mo daog ha. Kaya kung mapil dita, wag gita'y premyo ba?
8: Ayaw kabala ka. Ako'y bahala. Basta ka mo, depensa lang mo. Ako'y bahala.
4: Okay, sa katawin ang bula. Okay, game na. Last 8 seconds na boys. Go!
8: Oh, naging winning moment ako ron. Mangkanor, winning moment.
4: Last 8 seconds. Pasa na mo si Mangkanor, kaya may pasang bula.
8: No. Pasa na rin, Brad! Pasa na rin!
4: Mangkanor, gawa na rin bula!
8: Na-receive rin akong bula. Baka ang tinagay ko sa 3 points. Tirahan ako. Aliyan na! Pandamay, huwag kaabot lang akong tira. Airborne!
4: Mangkanor! Anong waman ito kaabot? Mangkanor!
8: Pabitong-bikong ko! Agay! Sabang mo na bikongan ko! Sabang!
4: Magkano!
8: Bikongan ko!

0: Ang sweet talaga.
1: Para lamang ABC.
0: Pag MOR ang kasama.
2: Kapag may you and me, there's more.
0: Laging it's you and me.
2: More sa gabi.
0: Sa MOR, more sa gabi.

0: están ang mintis. Fermina!
1: Kapag may you and me, there's more.
2: The soundtrack of your heart
1: more sa gabi
2: is on M-O-R. More sa gabi.

0: Buenas, kamorkada! Onde parte na mundo tu ara? Frio ba li o kaliente? Si Jackie G este. Ohala, safe and happy dito yung entero dia!
1: Basta bitaw kauban takadong, katulgon yun ang kayo ko ba? Ba? Ngano, boring day ko day? Dili man, lami manggon magpahuway kung ikaw ang akong abay.
2: Ay! Ana!

0: ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumusimang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Unsay sigayaw ni mo diha, Kanor?
0: Ay, unsa pa, kanang imong inahan. Buhay senyorita kay restong panimalay. Mabay nakipuyo, mura pa yun ang senyora. Huwag trabaho. Makalagot yung makasuro kong dugo.
1: Ayaw po na anaa si mama, kaya ako man ang inahan. Nagatrabaho, bitaw na siya din niya, nagatabang-tabang.
0: Tabang-tabang, tanawarago na diha. Mabagay na si kahugasan ng plato diha. Mabagay siya kapanglimpyo o kapanilihigan ng salog. May panagkuha na lang yung katabang. Di mo trabaho pagtarong.
2: Kaya nga no, Kanor, magkuha mong katabang. Naamoy ikabayan? Ikaw na ba ang tamang guna dito sa gawas, ha? Gusto ka gunahon ko ng naon, ba?
0: Ah, pandamay. Ang akong ugaan. Urahag na ugbairan. Ay, ma!
1: Oh, tanawa, Kanor? Nang guna manggani day na si mama? Tumiaging si mana, pabiyan ako nagisugo sa imuha. Tagas na kayong sagbot.
2: Onya mo yung kangawa ko'y trabaho din sa inyo. Ipangkit-kit na manggani ko sa mga mananap.
0: Purbeda niya ko gangan. Pagkabutan yun. Kanong kit-kiton makas mananap mga mananap ang pugang dako. Karoon ako, mangunay din yung mananap po ka ng kauli. Mau niya ko gangan. Buutan na. Wapa pa. Ma, pasalamat yung kong anak ka din sa mo. Kay, kung dili tungod ni mo, po'y anatagbitin dire tungod sa kataga sa mga sagbot.
2: Ano ba? Aron magkasinabda na ita?
0: Sa mong pagtukong sa bitin nga, nahadlog na mang bitin sa naong sa kungugangan.
3: Easy as 1, 2, 3. More music all night.
4: Para lamang ABC.
3: Music so right.
4: More Sagabi.
3: Just the way it should be. More Sagabi.

0: Bisag-asa pa ka sa kalibutan? Imo naming mapaminawan. One click lang, 24/7 natang mag-uban. Kapamilya, kamorkada, diri na ta sa perfect ang timpla. MOR Entertainment, kanunaya!
1: Ginapanawagan ang lalaki nga bag-o lang nagnaog sa taxi, "Sir, palihog ibalik ang kambyo kay wala ka pa kabayad. Salamat."
2: Wow, puwerte!

0: kadong. Noodles kadong no. Unsay noodles? Kuan manggod basta naa ka kay Lucky Me.
1: Ana.
2: Nakaka-relax. Super suabe. Sa MOR, there's more.
3: More sa gabi.
2: More sa gabi.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkatao ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si
0: Mang Kanor.
2: Kanor, tara, unay na ta. Uman na magtugtog atong banda. Murag asa mga masamay.
0: Ah, una lang mo kay dire na kusabay sa mga angels.
3: Sige na, Mang Kanor. Tara na. Aling na dire, Mang Kanor. Sabay na ta.
0: Oh, tanawan ninyo. Di ako nila gusto pasakyon. Una na mo guli. Pag-taxi na lang mo kay mo hits na ko dire. Okay ba?
4: Ah, bahala ka dira, Mang Kanor. Oy, una na mi guli. Tara, tara.
5: Una na mi.
3: Tara na, Mang Kanor. Let's go.

0: nanay taxi. Murag sila kanor na gid ni ba.
1: Uya eh. Abi kape kay kan makaskas gitara ba.
2: Ya ko sa drum nga nay, kape ra ko kamo.
3: Asa gani tong sunod tugtog bay?
0: Oy,
2: sa oriental.
0: Kamo ra lagi.
1: Layo pud.
0: Asa man akong bana? Asa di si Kanor? Si Kanor?
4: Kuan kanang
2: ana nara ako.
3: Nara na sunod, sunod.
1: Nasa likod, nasa likod.
0: Asa man mo?
1: Kamera ko. Nakalupog ka.
0: Kinsa mo ning sabay ni Kanor? Goodbye, Mang Kanor!
5: Next time ulit, Mang Kanor!
6: Salamat kayo sa ride! Sunod na pod mo hit sa pugko ninyo. Bye-bye!
5: Bye, Mang Kanor!
6: Goodbye!
0: Goodbye, di ay, ha?
6: Panamay, si Darling!
0: Wala ka nang sabay si mong kabanda sa taxi?
6: Okay.
0: Kidinig ka mang hit sa mga babae. Ali, diri, chicks, adarit kay ka, ha? Ikaw, ha? Suntoko na ka, ha?
6: May spin ako. Nihis ko dali kaya wala ko ipang chipin sa taxi. Munang nihis sila ko. Nagmagandang loob lang to sila. Munang nisakay ko.
0: Magandang loob, yay, ha? Ako pag-iati ko ni mo. Ganahan po ka kay mga chicks. Ali, dali!
7: This is your MOR safety tip. Use a glass as an instant hotel alarm. If you're staying in a hotel, place a glass or small object behind your door. If someone tries to open it, the noise will alert you immediately. It's a simple step that can give you extra time and peace of mind. Stay aware, stay prepared. Smart safety starts with small habits.

0: MOR, my only radio. Pinabali natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: Easy. Take it slow.
6: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: Hoy ni, dakulaon na ang tulak mo. Garo ka na nakahalon kibados na kabayo. Matadi pa ka uminapakasal ni boyfriend mo.
1: Abo kaya kan pamilya niya.
0: Sisay, so ama o so ina?
1: So misis niya baga?
2: Joke only!
3: M.O.R. Life!
4: Manong driver, ang galing ng sounds mo ah!
5: Siyempre! More sa magdamag yata yan sa MOR.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Pumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusog gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gud ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, og pabo. Ayaw og katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: si Mang Kanor.
1: Lagi!
2: Bito, Mang Kanor, di lagi pwede na gamitin ng CR din sa barangay hall.
1: Gahiya ba ni Magulo, oy?
3: Out of order, gani. Gahiya ni Mol.
0: O say out of order? Barangay hall ni nga CR, pang public na din ninyo ipagamit. Kabalo mong kaniharanay mo sulimbanga kung matakay. Muaksyon na gubirtek. Pugnaw na kay kong singot, di ko ninyo pagamitin rin sa CR. Kesa may how-how din eh. Kinsa?
1: Bawal lagi! Bahala ka, oy!
3: Gahiya ni Mol.
1: Bawal lagi, Mang Kanor!
0: Walay bawal-bawal sa army! Badyakan ko ni Kasilya sila na! Pandamay, si Kapitan!
4: Bastos kayong dako, Kanor!
0: Ay, Kap! Paingat daw ni mo, Kap!
4: Kamalo kang nagpabuhagay ko sa kong dibate, Diret! Ewan ko si Kaya nagsira!
0: Kap, relax lang! Kami tugar, kalma! Ano na, Kap? Ni ako din din. Kaispehan ko ng ok-ok din sa CR sa barangay hall.
4: Ok-ok si mong kagaray. Huwag yung kay batasan ka, Nor.
0: Ispehan ko na, anya.
4: Kala ka kung may mong ispehan.
0: Mura man po kang nag-ok-ok nun ka. Ay, nag-ok-ok. Nayokok may kamang sa imong now. Laga na kumala ka niya.
5: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
6: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR. Dayan,

0: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield at pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
1: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
0: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdaman.
2: Easy. Tickets
0: to. Oh, di ba?
2: Kapiling ang my only radio. Easy. Nice and slow, kapag I have you more sa magdaman.
3: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Ginapanawagan ang nagpalugpok sang super lolo sa iya kamot. Ang super lolo, ara pa, ang kamot mo, wala na.
1: Wow! Puwerte!
2: Chat sa FB? Check! Midnight snack? Check! More sa magdamag? Check na check!
3: He's

0: Ikaw dong ba? Gusto na yung takapauliton ba? Gusto ko na maglagot yung kasako ba?
1: Ha? Huwag makagibuhat. Ano maglagot man ko?
0: Maubitaw. Gusto ko nga palaguton taka para at least mo patol ka na ako.
2: Ay! Ana!
3: Kahit toxic sa duty dahil QA, no problem! This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: turn the rain to a
1: 방짱님이 George.
2: 후라도 수리가도 살인 사파이즈 스쿨 슬라이스 반가운 저 가미 쓰바라이
1: 방짱님이 George.
2: 마다무 필리안 임포르테 밀로칼 흥망한 바다이 석칼로워커
1: 방짱님이 George.
2: 바라사 바는 빵 마초 빵 섹시 바라사 왕국한 바라사 베이비
1: 방짱님이 George.
2: May mga balaklun na preska kang labas. Bukas, 24 oras.
3: Choy, may kulintas ka na, Choy. Kabakla ko na, Choy.
4: Ano nga ka? Sino kulintas?
3: Ang luga lang, Choy. Hindi pa rin isang ex ko. Nado ginakuga niya ako sa relasyon, ha mo?
4: Afternoon!
5: Siya nga pala, nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. Tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
6: Okie dokie dokes!
5: Aba, in the mood sa duty ah!
6: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: You're listening to MOR, My Only Radio.
1: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
2: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
1: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
3: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
1: Galing-galing ni Kuya.

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Sayang makalusot, isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mang... Gano!
2: Hi, Miss!
1: Uy, Mangkano, naanagi ka!
2: Ang siyempre, kinago ka, Miss Beautiful! Sa ganito yung ala ni mo?
1: Ikaw dyan, Makanor ba? Nakalimot na ka? Si Angel ko, uy!
2: Ay, pagkagwapa na lagi ni mo. Manto, grabe na kong langit na nidiniki. Kakita man kong Angel.
1: Uy, nanap na si Makanor. Jami! Ikaw ba?
2: Maguta na lang unta ko, Angel, kung nana ba kay Uyab?
1: Ako? Single o available? Nga naman, Makanor?
2: Pareho na ita. Nangita po kong Uyab karon. Pabor kay gusto o ade.
1: Nga naman, Makanor, naakay car? Kay sugtunti ka akong naakay car.
2: Car lang? Latest model na nga akong car. 2016 ne.
1: Eh. Oh,
2: dili na ni disose. Postmoto na mo start day ne. Naka-sidecar pa ni akong car. Bago kay bags.
1: Really?
2: Hamis kayo kong car. Murang imong paa, Angel. Parehas na nakahamis.
1: Ay, Kanor! Nangadarin na mong kanin ha!
2: Padamay, ako asawa. Darling, yes, darling.
1: Asawa? Aba mo na kung single ka, Makanor? Hoy, Kanor! I-plaster na niya yung mga ipakumprao!
2: Yes, darling. Ako na nang isakay sa itong car.
1: Aha? Car?
2: Kanade, piki na. Shortcut sa kariton, di car.
1: Baka ka pa ka, Makanor? Uy, aba mo na kung naakay car? Kariton man di ay. Ni ang pariya ako na ipuspos ni ma.
3: This is your MOR safety tip. When you're about to enter an elevator, take a few seconds to see who's getting in with you. It's a simple step, but an important one. If something feels wrong, or your instinct says no, don't hesitate to step out and wait for the next elevator. Your instinct is a built-in warning system. Trust it. It's better to be cautious than regret it later. Stay alert. Stay prepared. Smart safety starts with awareness.

0: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
1: Kung ang hanap ay programang pang magdamagan.
2: Chat sa FB? Check. Midnight snack? Check.
1: MOR, ang maaasahan.
2: More sa magdamag? Check na check. Manong driver, ang galing ng sounds mo ah.
3: Siyempre, more sa magdamag yata yan.
4: Mahilig din pala kayo sa MOR?
3: Oo naman, kasi laging there's more sa magdamag.
2: Galing-galing ni kuya.
5: All the hits back to back on your overnight soundtrack. More sa magdamag. Araw-araw at 12 midnight on MOR. My only radio.

0: sa sulod sa classroom.
1: Class, sino sa inyo ang nakakilala kay Jose Rizal? Tiborcio.
2: Ma'am, wait ako kumaan kung sino si Jose Rizal, ma'am. Sino tanaran?
1: Tikaw, Tukmol. Sino si Jose Rizal?
3: Manihis, kumanta. Kana, sino tanara?
1: Ay, wala sa nakakilala diri kay Jose Rizal? O ikaw, Buknoy, kay ikaw ang pinakatigulang diri sa classroom. Kilala mo kung sino si Jose Rizal?
4: Si Jose Rizal, ma'am? Ti, base sa piyak ng siya na seksyon niya, ma'am.
1: Ayabaw! Fuerte!
5: MOR, my only radio. Binabati natin ang mga night shift.
6: Hi, miss. Pansin ko, nakangiti ang mga nurse dito. Ganada sa trabaho.
7: Oo naman, sir. Kasi nakaka-feel good ang more sa magdamag sa MOR.
8: Tayong

0: artista. Kung kisa, maarte. Kung kisa, ikaw na best.
1: Bow! What the?
2: Brad, pa-full tank. Pakisuyo na rin ng windshield. At pakilakasan pa ang sounds nyo, ha?
3: Right away, sir. Mahilig din pala kayo sa MOR?
2: Oo naman. Kasi laging there's more sa magdamag.
4: Easy. Take it slow.
2: Oh, di ba?
4: Kapiling my only radio. Easy. Nice and slow kapag I have you more sa magdamag.
5: Ayos na, sir. Ingat kayo.

0: Mangkanur, kamusta yung mga anak?
1: Oh, eldest na ko, nurse. Ang kinugos ni mo, electrician. Ang ikatulo, teacher. Ang ikaapat, seaman. Ang ikalima, doktor. Pero ang akong junior, kawatan.
0: Ha? Nga, wan mo palayasa.
1: Hindi pwede, pre. Breadwinner na mo to. Mas dako pag income sa lima.
2: Ang ating mga salita ay may kapangyarihan. Kaya naman, isa sa pinakamahalagang panuntunan sa pakikipagkapwa ay iwasan ng chismis at negatibong pananalita. Mag-practice na laging magsalita ng may kabaitan at huwag na huwag magkakalat ng mga chismis o walang basehang alingaw-ngaw. Kapag pinili mong huwag makisali sa negatibong usapan, pinoprotektahan mo ang iyong integridad at ang reputasyon ng iba. Tandaan, ang pag-focus sa positibo at pagiging mabuti sa iba ay mas mahalaga kaysa sa pagiging sentro ng usapan. Palaging pilihin ang kabaitan at respeto sa lahat ng iyong pakikipag-ugnayan. Iwasan ng chismis, magsalita ng may kabaitan at respeto. This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na goodness.
1: Makalusot gihapon, isang bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gugko.
1: Kung pakatao ni mo, murag

0: ng Jem, kung ikaw mag-concert.
1: Maayo naman, Kanur. Pero, di ka hata malugi naman, Kanur. Magpagula ko budget.
0: Hindi lagi ka malugi. Kaya mabawi na to na, di ba, Tot?
2: Triple pa lang mabalik sa imo.
0: Tinood na. Kaming bahala sa iyo.
1: Approved!

0: ドレミ。
1: あ、
0: ポジラニ。
1: エルトロ、レディナカ。レディナカ、シェムコンセットカロン。
0: アンダムナコ、マンカロン。カロナジュニ。ペロ、クルバアンマコマンカロン。
1: ay, ayaw ka bala ka. Maski ng mga sikat nga mga artista, mga sikat na singer, makulbaan pa manggade. Ikaw pagkahanga mo pa'y pagsikat, di mo.
0: Maba, Makanor. Masakay, mapuno ang gym, ha?
1: Ayaw ka bala ka. Tuwan na rito si Putot. Di na mahulugan ang dagom. Tungkol sa kapuno.
2: Makanor, all set na.
1: Oh, ready na ka. All set na daw.
0: Ikulbaan niyo ko, ma. Pero ready na ko.
1: Ayaw ka kulba. Kaya ni mo na. Kaya ni mo. Sige.
0: Salamat, Makanor!
3: Ladies and gentlemen, a round of applause.
0: Maunag yun ni.
3: This year's
0: pharmacy. Akong pangalap ng mga concert. Maggawas ako.
3: El Turo!
0: Ah! Oh, may tao! Makanor! Asa mo mga tao dire? Ingon mo mapuno ang gym! Ingon mo makakwarta ta! Mamay tao!
1: Ano ba na sa pelbiro? Kami day yung doon ni Putot. Kami day yung audience.
0: Yes!
4: Sige, kanta na kisayang kayong lights and sound.
0: Magkalol!
1: Ipadayong lanay mo, Gonser. Ano ang nasa pelbiro? Sunod dito na ta sa Aranita. Di ba?
0: Aranita pa'y nalitok ni mo? Jim gani, way tao!

kahit toxic sa duty dahil QA, no problem. This call center agent takes it easy kaya. I listen to more sa Magdamag on my only radio.

0: basi magandang ako na may genie na di mo. Bukusan ako, be. Aray na.
1: Oh! Hello! Isa ko ka, genie! Kang kumo nga ikaw nakamukha sa akin sa butilya, i-gran ko kung ano nga wish mo.
0: Genie, gusto ko taning ka magwapo nang pero kagwapo na ba kay John Lloyd o kung kay Piolo Pascual, bla?
1: Sige. Buksin na lang ng butilya kay mabalik na nakusulod. Daw hindi ko ginakaya ay mawish.
2: Aba! Pwerte!
3: Siya nga pala nagpapa-wake up call ang room 2 ng 8 a.m. tsaka yung room 6 ng 9 a.m.
4: Okie dokie dokes!
3: Aba, in the mood sa duty ah!
4: Nakaka-good vibes kasi ang more sa magdamag sa MOR! Easy.

0: Shelby.
1: Dong, kaktus ka, dong? Nga nung nakaktus naman po ko. Kay bahalak agwang tahon na kung masakitan ko, dong. Basta kay magakus lang takka.
2: Ana!
3: Kuya Guard, ito oh, magkape ka muna.
4: Wow, thank you ma'am. Bagay na bagay to sa pinakikinggan kong More sa Magdamag.
3: Ako rin kaya, naka-More sa Magdamag sa MOR.
5: Tayong dalawa can take it easy. Nice and slow kapag I have you more sa Magdamag.
3: Galing-galing ni Kuya.

0: Pangchang init yun!
1: Kompleto sarigado, salinsa, appliances, school supplies, pagkaon, kagamit sa balay!
0: Pangchang init yun!
1: Madamo pilihan, imported, lokal, kag mga bagay sa kalawaka!
0: Pangchang init yun!
1: Para sa tanan, pang macho, pang sexy, para sa manggo, kag para sa baby!
0: Pangchang init yun!
1: May mga balakilon na preska, kag labas, bukas, 24 oras!
2: Choy, may carrots kada kag kalabasa? Abi pa bakla ko, Choy?
3: Ay, abaw! Dupunog isang vitamin E ang imo baklunaw. Anon mo ang kalabasa kag carrots?
2: Ay, Choy, amo nang pakaon ko sa boyfriend ko. Para magtinaw man ang mga mata niya kag makita niyang sakripisyo ko para sa iya.
4: This is your MOR safety tip. If someone asks you to step outside to talk, don't follow right away. It's safer to talk where you are in a space with more people and more visibility. Remember, if you don't know the real reason, don't put yourself in a risky situation. Sometimes, safety is staying visibly safer not to be pulled away from an open space. Stay alert. Stay smart. Smart safety starts with awareness.

0: Jones. Okay ba tayo dyan, mga Jong?
1: Da panak ag party-party. Ay, dagiti babae, mabuting dan, wala jay number da.
2: Ouch!
1: Sutyar aramidak. Right, so the JCR. Kanya number mo ko na. Mamindu ag mati.

0: Ladies and gentlemen, ako si Mang Kanor.
1: Kumutirada, danlog pa sa okra.
0: Ako na good ni.
1: Makalusot gihapon, bisag bangag sa dagom.
0: Alangan, si Mang Kanor gug ko.
1: Kung pagkataon ni mo, murag yun, ug pabo. Ayaw katingala, kumo si Mang ang istorya. Kay siya si...
0: Si Mang Kanor.
1: Kanor!
0: Yes, darling!
1: Ihatod sa nako si Apyot sa eskwilahan, ha? Patumara og tambal si Mama, kay gikalintura si Mama. Kasabot ka?
0: Yes, darling! Nagtigin ako ang asawa. Ako pa'y patimano na nang akong ugangan. Hasta rabang maldita, ha? Ma! Ma, pagtumaro sa tambal, makiinit kay kamao. Nakurukurong. Mura manignaw eksorsisim mga akong ugangan.
2: Kanor mo na ba ni?
0: Tumara ang tambal man niya.
2: Kanor, kay epektibo na ining tambal nga gipainom na muna ako. Murag na wag tanga akong kalintura.
0: Siyempre ba, para guna sa ibu ha.
2: Nagbago na dyan ka, Kanor. Palangga na yun ay kayo ko ni mo. Naulian na dyan ko, Kanor. Unsa man ko nga, moaksyon na magkugtugtugaok. Kanor, unsa mo itong imong gipainom sa akong katambay?
0: Damay, ako ang gagan. Ma, mapampahalagsik yun na sa imong lawas, matanawan lagsik na kaulian na ka, di ba?
2: Oo, nilagsik oroy ko, pero nganong mura naman kong mutugbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukbukb
0: karon na uli, anak ka.
3: Iba ang kilig, iba ang saya. Pagsama-sama, mga kamorkada.
4: Ready ka na ba?
5: Ready na!
6: Ready, set, more! Ready, set, more!
7: My only radio!

0: Miss, miss, babaklagan ni ko kondom kay birthday ni Migahon eh.
1: Ti ano sir, putson ko pa ni?
0: Hindi na lang guro kay... Amo naman na siya maputos ang akon nga gift.
1: Ay, abaw, pwerte!

0: Si Mangkano!
1: Tumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayog katingala kung mo si Mang ang istorya! Kay siya, si Mang Kano!
2: Okay, sir! Unsa may tirada ning imong gupit, sir? Kanang imong alon.
3: Mang Kanor, kabalo na ka! Kanang pinapugi kayo, kanang daggan kay chicks, maibog na ko!
2: Sir, samot yun yung magkagubot yun yung mga chicks ni mo. Basta ako'y mugupit. Kanor is my name, kuya okay ko nga barbiro. Dugay na kay ko, sir, nagsugod kong pagupit. City Anyos pa ko, kay baon ako mugupit yung buhok.
3: Kana, maubitaw na ako din eh. Sige na.
2: Sige, sir, plaster na. Okay, gupitan natin ka, sir, ayglohag, sir, ayglohag. Okay. Dugo kamay, sir, dugo. Hop, hangad, hangad. Hop, lingi sa wala. Papugihon dito kag bayo, sir. Kay kuyo, kay kumugupit.
4: Hi, Mang Kanor.
2: Ay! Ay! Ay, magkagwapa, ginintindira niyo sa kilid.
5: Beautiful girl.
2: Ay, pagkahamis niyo siya pa.
3: Ay! Mang Kanor! Anong napahak mo na akong gupit?
2: Madamay, napahak ang iyang alot.
3: Tarungan naman, Kanor. Abi ba na kung hawad ka mo gupit? Awara ko na, oh, bigyan na ka rin ba, na?
2: Ay, sir, ako'y bahala na, sir. Diwasan ko na lang ng iyang pahak. Tanawa, mura dyan kang kalukalay. Di mong nabaro, pati inyong gupit, kalukalay kayo.
3: Binuang man imong ginupitan, Mang Kanor. Magbayad bi akong tarong, ha? Na, sumbago na ka rin.
2: Sir! Tayo, so time naman, pareho na mugupit, di mong nabaro.
3: Tuod, no? Ano, galinga din mo magupit, Mang Kanor. Haskag yung biliban ako ni mo. Wala na kong si Inday Siriaka.
2: Tama, Juga. Di man siya kanaw ni mong nabaro. Mas kanaw mo sila Inday Siriaka.

0: Sir, nga agi na tulok-tulok mo lang ng kape mo, aw. Duwala mo man na ginainom.
1: May ginapangita lang ko, Daya.
0: Ginapangita? Ano ginapangita mo, da, sir, aw?
1: Ginapangita ko din, miss, ang libre nga kalamay. At ano, ablaw, may nakasulat. Sugar-free.
0: Abaw! Perte!

0: Sus dong oy, nabagsak na pugkod sa exam dong ba?
1: Basinwa ka nagtuon.
0: Nah, grabe na akong tuon dong oy. Unsaon manggod. Perminti lamlanggod ikaw na sa akong huna-huna.
2: Ay! Ana!
3: Isa sa pinakamadaling paraan upang bumuo ng matibay na relasyon ay ang pagpapakita ng pasasalamat. Huwag kalimutang magpasalamat sa mga tao para sa kanilang pagsisikap, kahit na ito ay para sa maliliit na bagay lamang. Ang simpleng pagpapasalamat ay nagpapakita ng pagpapahalaga at nagbibigay ng inspirasyon. Kapag pinahahalagahan mo ang ginawa ng iba, pinatatatag mo ang iyong koneksyon at nagiging mas positibo ang inyong pakikitungo. Hindi man natin nakikita, ang bawat maliit na kilos ay mahalaga, kaya't laging maging handa na mag-abot ng pasasalamat. Magpakita ng pasasalamat, dahil ang bawat salamat ay nagpapatibay ng magandang relasyon.
4: This etiquette tip is brought to you by MOR Entertainment.

0: ibabalik ang pinakamakukulit.
1: Nakakaloka!
0: Sa programang Sadyang Malapit!
1: Ang tropang Uber Kwela!

0: Joy!
1: Nata, pandakon ka?
2: Paano? Aki pakay ako. Wara na ako kimagurang.
1: Aw, ano man ang connection kan sa pagiging pandak mo?
2: Aw, birik talaga ang payo mo. Aw, siyempre, tawara nagpadakula sa kuya.
3: M.O.R. For life! Do you want more?
4: Music, all the hits.
5: Yo, yo.
4: Only on my station.
5: Yeah.
3: More! Sa umaga!

0: Yes! Lalaki na gina nga kong anak. Mag-uuma na. Agriculture graduate. O nanak, unsa may balak niyo mong itanong sa ato ang umahan? Unsa man? Unsa?
1: Flowers, Papa! Flowers! Madaming flowers!

0: Si Mangkano!
1: Bumubirada! Tatlog pa sa okra!
0: Si Mangkano!
1: Kayang makalusot? Isang gulay buslot!
0: Si Mangkano!
1: Malauman! Pero dili masaligan!
0: Ayaw katingala kung musimang ang istorya! Kay siya, si Mangkano!
1: Kanor! Manakay ng tag-taxi ba? Kay ngit-ngit biya kay diniyo, basig mahold up ta!
2: Jesus, darling! Hadlok mag-hold up na amang ko! Ako pa!
1: Naana po kasi mong pagkahambugiro ba? Maunsa ganit na din, hey, bantay lang yung ka!
2: Walang may tabo na itong dautan!
3: Stoy! Hold up ni! Ay mugluhag!
1: Hala, Kanor! Hold up daw!
2: Ang pandamay! Hold up eh! Maaskig daw!
3: Ambilay nung pitaka! Ambilay nung cellphone! Madali! Kung di mo muhatag, duslakon tamo aning tirungan!
1: Kanor, ihihatag na lang na para di ka maduslakan!
2: Kadali lang, darling. Let me handle everything. Sir, Mr. Hulapes.
3: Ay na, si Giyaw-Giyaw niya. Ihatag na, dali na!
2: Ay, relax lang, Mr. Hulapes. Oh, niyay akong pitaka. Niyay akong cellphone. Ako nang ihatag sa imo. Sa usa ka kondisyon.
3: Ha? Usa kondisyon?
2: Ihatag ko ng cellphone ng pitaka ni mo. Basta, apilo ni mong kuha ang akong asawa.
1: Ha? Kanor ba? Noon sa mangka, ano imo mo ihatag?
2: Basta, mo na akong kondisyon.
3: Ha? Apili mo sawa? Dekoy!
2: Wala, discuss eh. Basta, ihatag ko ni pitakang cellphone, apila ang akong asawa. Deal or no deal?
3: No deal! Imuhan na yung mga asawa. Kala ka niya, di na lang ko manulis.
2: Ay, Mr. Rapper, sige na. Best deal na kayo eh. Cellphone, pitaka, plus asawa. Sos pagkasayang. Monong tatong chance nga makalit ka, wastong tako.
1: Sayang, di ay hak. Nga nung imo man ko ipahold ako ka.
2: Agad, wala darling. Oh, agad, darling. Agad, darling. Agad.